0: labor protections, and other work-life indicators.
1: So far, sobrang busy ko. To the point na kahit Sunday na dapat rest day, may trabaho ako. Kasi ngayong month, dun din ako parang napapaisip kasi nagsabay yung art tsaka yung photography.
0: By her estimation, Rio works about 15 hours a day during peak seasons.
1: Ang totoo niyan, pakiramdam ko nga wala akong pahinga. Kasi kahit nandito ako sa, ano, halimbawa, simpleng pagpapahinga or halimbawa break time, nag-iisip pa rin ako ng paano ko mapapalago yung business, ano pang income pwede, yung parang ganun. So parang wala pa rin siya pahinga kahit nga nasa bakasyon, parang nakaka-guilty pa.
0: As for Rodison, on busy days where he has a full slate of food and parcel deliveries, he can pull 16 hours.
2: Nakaka-stress, nakapagod. Naepektuhan din yung kalusugan ko. Minsan, di na nakakain sa tamang oras. Isang kain ko lang, umaga lang, tapos dire-diretso na yung biyahe ko.
3: Thank you, sir.
4: Thank you.
3: Gastos. So kasi bibili na lang ko ng lutong ulam sa kalenderya sa pagdating sa hapon. So kasi sabay kami ng misis ko kumain. Then, kaya ito kadalas ang kinakain ko. Pag nakainom na ako ng malamig na soft drinks o water, okay na po ako doon. Lumalakas na po ako.
5: But since these are highly driven, full of energy, young adults, minsan kaya nila eh without them feeling exhausted. But as they get older, doon na minsan napapansin nila na even the health nagde-deteriorate or nagde-decline. Kasi yun ay epekto na ng sobrang pagtatrabaho. And at the same time, yung focus sa work, minsan wala na. No? So hindi ka na super focused and driven. And at the same time, even yung emotional part like yung mood.
0: Emotional strain is becoming increasingly common among Filipino workers. In 2025, Gallup found that half reported experiencing stress for much of the day, double the region average. Another survey found that finances topped the reason for mental health challenges, followed by work pressures.
1: Kahit hindi nila sabihin naman talaga, bilang panganay, mataas na talaga yung parang responsibility mo sa family. Then, din lang ako, never pressure.
2: Ayun, nade-depress ako kasi na-stress. Kasi nga, marami akong bayarin, loan, sa motor, sa pagkain, like pampers, gatas. Sa pangailangan namin sa araw-araw, yun. Tapos bayarin pa rito sa bahay. Pero yun, nilabanan ko pa rin yung stress na yun sa yung depressed na yun. Hindi ako nagpatalo. Napakalalaki ako, yun. Yun, nilabanan ko talaga. Hindi ako nagpatalo talaga. Yun. Kasi walang kakainin yung magkita ko eh. Parang kumbaga, sa akin lang sila umaasa.
0: The 2023 Deloitte survey reported that 8 in 10 Filipino Gen Zs felt burnt out by their workloads. More than 6 in 10 millennials felt the same.
2: Nawala na ako ng time sa pamilya ko kasi nga. Mas kailangan ko talaga mag-work para kumita, magkapera, may panggastos. Dati, sisimba ko eh. Ngayon, di na nakapagsimba. Gusto ko na rin po talaga magsimba kasama yung pamilya ko. Mas, nung Father's Day, day off ako. Yun. Tapos yun, eto, sunod-sunod na. Di na ako malungkot, syempre. Yun. Malungkot para sa akin kasi hindi ko nagagawa yung para sa pamilya ko. Hindi ko sila napopokus kasi kailangan ko mag-work karanga para magkapera. Tapos, may makain kami sa araw-araw. Kasi ako lang yung nag-work eh, hindi pwedeng tumigil eh. Hindi ko pwede umasa lang kami dito.
5: So, kapag nag-e-exceed ka ng work beyond 8 hours, so syempre may nakukuhang oras na para sanang sa iba. Like oras for the family, oras for relationship, o oras to do other leisure activities and other hobbies and activities that you do. Hindi syempre nababala.

0: The rewards of hustling are not always measured in paychecks. Sometimes they're measured in milestones. For Rio, that milestone was building a photo studio of her own.
1: Nandito tayo ngayon sa studio ko. Itong space na to, dati siyang part ng malawak na tahian. Nirenovate lang namin gamit yung pera ng mom ng partner ko na inoffer niya sa amin. Tapos yun, monthly ko siyang binabayaran at thankfully, nakalagpas kalahati na ako sa pagbabayad. Tapos ito naman, ito yung mga gears na ginagamit ko for the shoot. Tapos sa part na to, nandito yung mga damit, yung mga